adia da chino na wo si be bibi no na wo nyimo hwe na sani e wo mo nipa da no na wo tumi di uni akọ ba bi sa wo be se no sa ni nya me be se wo e ka chino sa wo ya ko na wo si be bibi wo nim kwan a ese no si ade ba nche ni ye ye ye di crazy na ye wo nim na so wo se na bibi ye en su drum na bia wani pre wo ni atu se se wo tumi ne ko ba bi se on se eh wi ase na wo koro no. We are ready as soon as possible.